Har Ghar Tiranga Hale langam potra India in ai imine bati re ta te hamul alone re ai in lei langam potra India ai celebrate ngam in jong le ai good ngachu in country re ra ayang I in jong le tan hol te alone re hol te le ren re ai in tui le ai hengong alone ai kerap ken e mine talui mirun ngam potra hi athang mirun ngam flag hi nun pan in ka ke hineng in yeung re he min ka ng mana mene mirun e ta mana ha mene ta lui ka ngen mirun ngam flag hi min ka nga yip ta chu nom cha in tang I panam hi min ka nga la nam ka no en he min ka nga hi ku au re im la nam nga ch ngam asok chakra na mel lon ngam flag hi na min ka nga hi ai Ijuharan ku aure he ku aure ti tangi panam re ngam tricolor na finele hi tahi the role kangen elo cultures he kahari kare tinre ken indre heng paringam inka kahi ai Indians ta te gle ngore ai imin le ken ngam national flag hi ai lakle ai immanula hineng elon ai ha ai ngam tiranga re ai ha chong le Hajong langam bot tare in ye, ai imine el yungare, ai hol the ranam alone re, ngam saffron color e, ne in muktaip, the chuhu norm, the joint tangipanam, ngam white color, minkah ngam lanam, ngat ngam, the green color, minkah nga sani pahi kuaure, im ranam alone, ngat ngam, asok chakra, nahakap ten hi, Kuaure, attakuna, attakirang, hangtawaya minuka angi panamhi, India, nisikhakren, angun gitarhayen, finelayi ialahangam, har khar tiranga.